na yem bakan sembo na makasi te na motona yo kimpasi muasi vo bele na lobana yo na lingio jango yungo jong i en weni ko chang shang soyo de yu chi gong tong ming xiang wo jin chang di xiang ni shuo yi ju wo ai ni